Boin thai phim thiam nak lang boin tu sim nak anai tu Malaysia rama Myanmar lang thong khat le zanga kyang kap kwat sal dingi an toril nak ki an ma thon pe par nak a umlo thu le an him lo ronga zau sal ding in UNHCR in cha aswa si Malaysia ram sung lam wanji zungin Myanmar tlan pol thong khat le zali le somse le parok chu an mai du nak vekin mai sa a aralai ding mi September tlan ni kul huan kwa nia kwat ding in an toril mi si atu veki an kwat ding thua thasum mang ra sang polin ra sang long pi pahni le silam long pi pakhat mangin an swai ding tin thai si atua Myanmar am arem dar si lo ronga an ka pore ro e an kwa sal ding mi ra tlan pol sanga hum him nak ama khan a lo tin UNHCR in asim churanga ra tlan pol chu kwat te ka pakhat te chiari an mai du nak asi tuli hum him nak lami ama khan thai mi din mun a longa kwat a tha tin ansim Rohingya ra tlan thong nga chu chau hlang sal ding in Myanmar sang polin an lung kim tin Malaysia tlang boi zungin an simi atutianga Malaysia rama mat pung tin si lo mi Myanmar tlan hi ting khat le thong som kwa le thong thum le zariat kyang kap an tin an sim chui haya thai Myanmar ri thak peng pi sungi ra tlan sakha ni sin Myanmar na hak pol tlong so an thon thu thon pe paro in phim thiam nak zirpe thai ding in kan to re re rautin thai phim thiam nak tlang boi in asimasi tui kuma thai achau za tlong poli akai mi ratlan sakhan isin Myanmar naw hak somli le prok tiang an umi chumi laken hlei thum chu aliam cha august thla sunga tlong doi an tuara si atang mi som thum le pathum khal document pol an chek le ro ronga na hak pol phim an zirpe thai nak ding sanga karen pol kom le tlong ta nu le pa polin an dil si thai dan ve ka ra sang sakhani na hak pol chu sakhan sung longa phim zir sian an si e atu din huna chun then khat na hak pol chu sakhan lengi achau za tlong pola cha zir thai ding in an siang mi asi ti in phim thiam nak lang boy in asim atu e tlong swa tuar tu na hak pol chu sakhan sunga cha zir pe thai ding in amai sign kan to rel ding i document pol le dan lami har sat nak pol chu adang jong pol thon kan to rel ding tin asim thai achau za din hunin na hak poli phim zir nak chu akham lawi dan le milai chau vo vekin tua pe vi vo ding tin phim zir nak lang boy in thai ter nak anai si chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak zau thu min dat ni swa nak lama rang polin bom voili an thak thu arakan film zirzung natuan pol thlanlo tingni ampek nang thu sen thang central council mun ram sunga shem shei le ral thuam por phurnak dan an khia thu cdf ha kha ho tu in cgf achau hlangi chin riam kai pol kom pol lungrol nak athu pi tin sim ti mi thu le ram leng thu la pol asiding amai sibi ka chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak zau thu than nak nai ding chin translator AI rak tu aswak tu punung lian sum chun chin kum thar mo na ka tin kan tong mi pol mirang tongi le sak thai tu chin speak application atu aswak tu amai chama ya tar lang punung lian sum chun chin translator hi thong ni le kum kul hlon nga february kan rak nei thok chin translator mangding chun ma e cha wanga na tul tua chun na tong mi na o lo le sak thai tu chin speak app kan nei ta tin atar lang chin speak application hi ios iphone mang pol chun download tua in an mang thai chi zo android phone mang pol khalin rei lo te an mang thai chi ding android sang testing an tua re ro lai thu thai si punung lian sum chun hi mi technology sang atul mi resource ole cha sangi tuan pi pol kom pol chu zalei thang audio book le phalam media network pol an si chin speak application chu afam kim ri lo nan thasin ding in kan zuam vi vo ding tin asim si kali peng ti lian ruanga mi panga an thi thu sakai ram then kali penga ruwa tak su ruanga ti aliani mi panga an thi tin tol song mi polin an sim September tha ni ruk ni jing lama ti ngawi thing fen mi pol an thur re rolaya apa thon na tuan tu kum hlei nga mi ang puing win chu ti daya atla i apa le mun ummi polin an ho re ronan an mu a arak chi jaw si September thani li ni jing lama chan ta chi khokianga zauti thailo mi pa pakhat ruak an mu chu vek thau thau in September thani li ni jing lama khal le pan chong khwa in kum kul hlon riat mi sang boi mang chu cho a kha la ya ti ba a atla i September thani nga ni a ruak an mu sal tin khomi polin an sim September thani ni khala samyu vengin kum som nga le kum nga mi ro san sang wen chu tilian avazau la ya lei amini tipas
songa atla e athi september thani thumni khala ku mai nawhak pakhat tilianin afeni athi tin tol songmi polin ansim atuve ki tilian leimin laya kali tamule chinram kul tadim peng poli vengle khote tampi ati aliani mipi thong tel himnak muna anthona si chuilhaya tilian ruanga